Nyakakuodhi. Dalano, dalano makibaye nyaka wati. Kata kamano ka ng'ato aneno ka ng'ato makatichiemo pile tiwachi yae. Dalano, dalano makichieme nyaka wati. Ero kamano pinyni, awaro pinyni makatime wiye to nyakiwe.